0: Nazaire yo Yesu.
1: Radio.
0: Tonangai panacho.
1: Tole bilembo ya bonyongo boyo kati na bato.
0: Utianga elembo ya bokonzi boyo, mpo tangelanga ntembo na yo, mpo temitema ya bato, misopana na masanjuli liboso na yo nkolo.